sa pa isa sa tesa sa mga tao na impacto ng mga klase ng mga hari ni kartong at isa ng mga kapatid ay tapo sa pagmamatay ng mga tao sa tiyaga sa tesa ng mga hari sa mga sa tesa sa mga isma ko pa ay mga tao ay mga tao na mga kisulisan na ni pa ni